0: dit, you know, I do. Kasi ek money ba yung chair mo, lady madam mo, at ha, mo masabi.
1: I mean, well, look, we are an endangered species.
0: How do you get?
1: 27 to 1. Se po ashe 26, why ain't it all?
0: Kasi kok, se po bi kefu sa wadi avon, moun pa se ek ton sa kai di madam mo sa gasan. Kasi sa se ba yi sa yo sa gasan.
1: Anyway, Belo. Asa mwen yon ti job lan ti ka yon petiwe. Yon nan se katan a chek la.
0: Aha.
1: E di mwen petiwe ka yon adan. Mwen li sali a petiwe tou.
0: Ehe.
1: Mwen lo wa le gasan. Just petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou. Mwen just fin fwantou hay $40 bayan fom la gasan. E kou sa madame nan papye mwen. Le mwen fin fwantou hay la gasan. Madame nan ka di mwen antouan di dan kay la. Le mwen wè kote madame nan ka sorti gasan. Mwen bien fache bikaz mwen bouzoun la handou vandou la pou vwe madame mwen shop gasan.
1: Mwen just oubliye dou sa gasan. Se just sa yon ka tankou sa. Mwen jen mwen sa pase kou nan gasan se.
0: Pagi blan.
1: Yo ka chakou sa ben.
0: Mwen
1: jes oubliye dou sa ou sa gasan.
0: Gasan, mwen se pa, gasan, mwen pensa, hein. La han mwen vle pou mwen fet a hi, mwen brother.
1: Sa pa an problem, gasan. Nale, nan yon mou choko, nan yon mou choko kay la, gasan, ou kay peti we sa ben, gasan. Mwen ka dile pi la, gasan.
0: Ou asi we?
1: Ou kwa mwen se piyes male, we man. An ay feti job sa ben, gasan. Ok?
0: Gasan, mwen kope mwen.
1: Gasan, sa pa yon ay gen peti a ou, ki sa ou kwe ki la, gasan.
0: Gasan, mwen vle la han mwen, gasan.
1: Sa pa yon ay mou choko ti a one time, gasan.
0: An ale, gasan, an ale.
1: Bishop,
0: vous
1: devez encore cacher la tête, maman.
0: Ça sent mal, les gars, ça va avec ma jambe à ce moment-là.
1: Pourquoi il fait comme ça? Il fait comme ça,
0: les gars. Ça sent mal, les gars. Comment on va te faire la

0: Et ti?
1: Pa di moun zara kwe mwen la.
2: Mwen ki la we?
0: Eh, Makoum.
2: Kouman ouye an?
0: Mwen bien, mwen la kabou yon ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: Eh, gouti an, mwen yon ti le.
2: Kouman yon?
0: Mwen kabou yon manje, sa mwen ja asou di fe.
2: Seze, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Johannes la.
0: Qui est la? Chabi Noir?
2: Oui, ça katavay ko de Pitan Company. Ou konnèt li bien? Eh bien, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loy ka mache, pa ka touche te? Tifi sa la, y katavay ko Pitan Company. E bien, pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loy sa katavay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale ka wite. Men la mou toujou wè.
2: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pade ya. La wè ti boy la vini wè le apre midi. I pa jamè antwe an di dan. Se a son gwo wash door. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fè men tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tou patou do.
0: Ki man yè, kon yè sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè vè si an. Kon sa sa? Pou kon kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglantia Online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglantia, manje a chute Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Miss Colin.
4: Morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: See, mama, go home. No.
3: Miss Colin.
2: Sa ki visit yon. Anyway, si Colin, mou kay bad.
5: All the time, you don't have to pay them money. The kind of work they're doing for free. Zafem under school, the belly.
6: Siko,
7: hey, bitch,
6: how are
7: you? Must be. Non, tu es là. Parce que c'est pas vraiment entré.
6: Non.
7: Assis. Moi, mettez blind là. Quelque question. Le capacité. Oui. So,
6: how are
7: you? Moi bien.
8: Bon Siko, où ça va venir faire ici à quoi?
7: Mwen chanje,
6: mwen pou nou fin pale zafè nou.
7: Oh, zafè nou, bobandou sa. Chanje, person pa ni pou sav sa.
6: Man, person ka di a yi.
7: Bebish, ou si pose se an moun ki ni pou chen si gwe?
8: Me, man, ou yon kou. Bon, tout bagay ka li komplan ni. An yin pou ko chanje.
7: Tout dat. Mem dat, mem.
8: Tout bagay, mem man.
7: Kon nou di, eh?
8: An yin pou ko chanje.
6: Ma vi ni pou ete isi a dioz. E gen sa just be san chi men a yi mwen repè sou sa iti.
7: O yi pa la?
8: Na vi mouti avan yi.
7: Ok.
6: Ou bon, ok?
7: D'akor,
6: ou ka yi de wè dou?
7: Ok.
6: Ou pa pa di bon.

0: Unity FM Global UK. Global UK.
1: Lay way mwen, I kwen mwen pa wey sa ki. I men e bon bag la te. E ki lase sou li. Le mwen toune do mwen. Me I kwen mwen pa wey. Le mwen toune do mwen.
2: Alright, alright.
1: Mwen madame ne ba pase flaw.
2: Ok. Palo men non.
1: E le kwen mwen pa gade, yon mwen se toune se sak papi. E ki just pati flaw.
2: Monsieur, monsieur.
1: Yon ek ne ba. Mwen di a garçon, ou kon sa ke, ni mwen